0: Rabia jambako njiku uchakatha pimbu nguha Uno jibithiro ko shiwana na hii mboba nani Uvashevero uvipuka morugonondura kunene njongu no
1: Ya, okuna lewepa mwitha ne Ochiwa ngajiminigo mwamuhuka mbi O umakula chakatha pimbu nguha Ochivike chia gomba di gomba gomba Kwe chuki thonjo njari po Po vihende po mutengwa hii wika kuvi Ya chitre po mayuwa ya tatu jo unje ni ladere mbo cha ganyoro ye nda uri ngana ngokiro hambo mu hamambari ya pojiro ngoka panga jiri menne ya mi ami umbo ya poduri ya jiti oja jiti po ma yuvane po gwi po wa imba paka panga mba menne ya mi ami u ya kura mambo uri kai nyinga nyega iki tv jo unje rero rero cha kokere uje mundu mwe kwa ngo gweto juice ronji bwa gweta ko andumba wo kubichevero ipuka ko ta kombero njo yo kutenyevero kuti Manduko wa nubo kwa elephant walker Yuki jia chimba chicha kwa chimba vete nungoze Pada maa chika wendu chitore Ya na imbali kwenye songo za ingu mundu kuna chitore Ipahe wa muhenye Kukutea kari umo mbepo Oje pomezo kupisa kwa mbepo newe chuja Peno njo uja kwa kwa njiriforuwa kapanga Kuminda ya mea meumu Kwa ni mundu moja kuna kwa epa kuruweza kwa chiwa Nangachi hati siwe nao
0: Owepa
1: Dangi
0: Yo creo que no mudan duave imba wa muraranga nda wa kadera go budando murume ndwe Steven nangu avei alikala imatu ngire o kanake mwana ku tutwairira fani tushavi onjambi no tat njambi umwe uliri kono ka onjambi umwe uliri nga ino chuna barwe pemene ngo umwe ngo inakuchu pozo njambi umwe uliri uja uthuja o tate na njambi po njambi no tat Pufengu njambi ye mufeni nanu, ye muneni, uja otate mbu utenga ponu, uja otate na njambi nga wekale punaiti. Otate na njambi. Kao njambi no, otate no, njambi no, otate no, njambi kako. Njambi ngo umwe, no otate mbo wengi mbali, o shikwiri lehara hudhumwa binga na tatu njingo vita na njingo rushindo. O mbaha waka kupuno, shirongo mbemba ya iya ndo, ya otate mbo kawali walu haporwa mbunga Imbo tate mbo mbero vengi mbo. Ngunjambi umwe uliro mbo mbenda kutate. Ombo tato vengi mbenda kunjambi umwe uliri. Muthifi karunga. Echi wanja kundo veni mbo. Iya. Ukathaka ulebiba imbo kujambi. Ulekai po upo vijitfa. Obuna no wangongo na thane no luturo maka indito vijitfa. Ujambi. Kako na ime anjo mbako njiko kothereka de wahova maharero. Memo po onjibako. Pona hivi mbadumbane kako mianjo mbako njiko kothereka de wahova mahariru wahova mahariru uja mami kumbiri wahova mahariru lukwao beku pomba kubaje kwa mami kumbiri wahova mahariru kumamudhu machite vya popo kutina bodu upo vii vete ya njo mbako kumarapo kato kumijia mbate kama mami kumbiri marapo kato kumijia kuchita vii wana elu watu wana ujovenu ya kwe pabwa Bueno.

0: Ogurene kuyepa, ajipe 2 minute embari ni momovi omoka, me wiri mwenjira no machivithiro matenga tutenga ni inga odhombudu dhovira ndwa. No o ngumae pothene, o machivithiro marandero vina mwenye vini no vititi, chiru murongo na tetu kumwethi mburi chitatu, mai hitu murongo na hivari kumwethi mburi chavari, mwaka karara. O marandero nga, matu vangu kuthono vyo ndano meva o chapa maningira odhonga nga, ukucha aturi pulire kwenye murukondoro etu. Odo pereitha madhi munekani. Odo ndume, okudha konjinda yethere kuyenda. Kethere no mirongo vitatu. Odo ndolo mirongo vitatu na ndatu. Ethere no mirongo vitatu na imo kuyenda. Kethere no mirongo vitano. Odo ndolo mirongo vitatu na mbari. Ethere no mirongo vitano na imo kuyenda kwa mathere yevari. Odo ndolo mirongo vitatu na mbari. O mathere yevari na imo kuyenda kwa mathere yevari no mirongo vitano. Odo ndolo mirongo vitatu na mbari. O mathere yevari no mirongo vitano na imo kuyenda kwa mathere tatu. Odo ndolo mirongo vitatu na imwe. O mathere tatu na imo kuyenda kwa mathere ane, odho ndolo mirongo vitatu na ndatu. Odho ndema, kudha konjinda yethere kuyenda kethere no mirongo vitatu, odho ndolo mirongo vivari na hambo ndatu, ethere no mirongo vitatu na imo kuyenda kethere no mirongo vitano, odho ndolo mirongo vivari na hambo ndatu, ethere no mirongo vitano na imo kuyenda kwa mathere yevari, odho ndolo mirongo vivari na hambo ndatu, o mathere yevari na imo kuyenda kwa mathere yevari no mirongo vitano, odho ndolo mirongo vivari na hambo ndatu wina. O mathere yevari no mirongo vitano na imo kuyenda kwa mathere tatu, odho ndolo mirongo vivari na hambo mbari. O mathere tatu na imo kuyenda kwa mathere ane, odho ndolo mirongo vivari na muvyu. Odho ndendo ndano na, odho ndolo mirongo vivari na muvyu. Odho ndendo pokati, odho ndolo mirongo vivari na ndano. Odho ndendo ndarambuka, odho ndolo mirongo vivari na mbari. Odho ndwelu, odho ndolo mirongo vivari na hambo umwe. Odho ndumbe, odho ndolo mirongo vivari na muvyu. Odo pereitha odo ngombo kudha konjenda mirongo vivari na ndano kuyenda kwa mirongo vitatu na ndano. Odo ndolo mirongo vivari na muvyu. O mirongo vitatu na hambo umo kuyenda kwa mirongo vine na ndano. Odo ndolo mirongo vitatu. O mirongo vine na hambo umo kuno kwa mbanda. Odo ndolo mirongo vitatu na ndatu. Odo ndendo ndano na, odo ndolo mirongo vivari na hambo ndentu. Na hambo ndatu, odho ndendu dhopakati, odho ndolo mirongo vivari na hambo umwe. Adeka ne yadho kovi numo ututa mwaka karara, ututa mba wana, konjivithu roko murungu utunongo dheku Elvis Bangura, wane lo hambo ndatu wa imwe, o hambo mbari wa imwe, o hambo mbari wa imwe, o hambo mbari wa nela no imwe, mitiri kashithi uri pune lo hambo ndatu wa imwe, o mbari wa nela, odho ndatu mbari wa imwe, o ndatu Onela.
1: Korembo, amimitu nino kutha kwa Bank of Namibia kwa hodho kanda mwambanga yue kukihiri na wa. Arika na njipa wapina po utipi kukucha tukuchiviru chimerewa chio chichiri mwambanga yue. Overipura na wa avi himbi ochine ya netiku. Etiku rudho mwambanga namba nora iruruka chine ne muna orichiviru muni riro njive kukuchimotho kuchitavi nuru newina. Munao. Arika na matu kurekeza kukuhino kianja ojipetro yoyo yoyo kuhite mwambanga opina yoyo kakarata kwa mbanga odhonomora ndatu dhoteni nandiri kwa kakarata kwe yoyo kukongotwe onomora yoka urukonju kiro yoye po mayuwa woye wongwa tiro po onomora dhoi wale takwa kangoze kwa kanjede wa po ngama odhonomora ndashi ama novini nga vihivu kuhinda po kuhite mwambanga yoye nu omanombi nga ururu chundi kwa chuyo muni nungwari auharire wangama mundu. Arika na tithiru vinenge viyo mbanga kuverike uriti. Arika na petitha kukusha kapeno mundu guma pia kupuru vinenge viyo kuturingira mongode. Nongari rumu unguru mbanga po polisi. Nove shu tunungode mwake ya kea. Okara numadhiri rungumu ya njo hakahana. Tunungode kwa mbanga po pahomba tiro kumundu unguri popedho na ove po ururu ururu matha. Okuturingira murungu viru tu. illegalschemes@bon.com.na Ovaru hekara kangi nuki hiyo njeverero.
0: Owami rapanda waruku ya ni mutoro vana chiko chivetero, michi vitha kwa virongo umewi kongorele kehimba, okonjatu, ochinini, epukiro, epako, ochomwithi, ovitoto, okahanja, ochuwarongo, okafalta, omaruru, omachete, elorongo ndo na chodhonji. Dino ndi omanda hachiru mura unarimu kumudhu ushita na mbiri mwaka hanjo kudha muhamu ndetu ya muho kumunine nga mwambari umeta ha puya haka ndera heuva. Orisha avari umurongo na evari kumwede mbi mekara po kanjira pomakara mokanjira povenda marandero kula muhamonde to muhokanga mombari yometaha uri chete tuchime ka chitomurongo na yete tukumwele mbi uri mwechi warongo pokere ka ruano okula muhamonde to muhokanga mumurongo na imo muhoko munene nu eyuvo chingerondo okula mumurongo na mbari nga mwimwe makara mokafala tepoya teteka mati eyuva ndowina makara mumaruru pokomando chivapa okula mombari nga mondano mapeta Oriche ini ndi mariandi uri mo machete oroviungura chiro murongo na hambo mwe komwele mbi uri medhorongo ndopo ya mbeli beveli muningirwa muhambo ndetu muhoka nga monda no mapeta othonda hajima ya kachutu murongo na hambo mbari makara mchodonji muhambo ndetu muhoka nga mbari poyanga minyi kwe kawarishi yadhu kura pando wa ruku ya ni onganga yombadhu okuchani yunguri mwaka hanja ponelo hambo

vio mo mo vio mo ka o ma chibi tirangiri mbe mecha me yuko ba kwato wanga nda chi mana be hembiri mo chombinde metu mo chibi thombo ngaro mo ko richa bari mo rona bari ko mwe mbi mo morongo mo ko munene pombero yo hona pare wa chi mana o ma chibi thironga lo kutengo vando hobe kana ngoti hobe ka mo chombinde ko chibi thiro ko morongo one lo hamo ndatu oyimwe oyine ondano o hambo mbari onela odondano mbari no ine yarwe one lo hamo ndatu ondano Olombari ndatu, ohambo umwe onela, ohambo ndatu, ondatu. Owami wanivi, numitenda vyanje mepeho viongura vyokuvaru rodo ndarata, kukodho renga nukunyo thomi vero, vyodhomanga. Nukudhi yo ukambe, alika nako munachari, guma ngo kunguru viongura mbio tonongo dhe kuwanivi, onela ohambo ndatu, oimwe, ohambo ndatu, oine, Onela odondano mbari, ombari no hambo mbari. Onela hambo ndatu oimwe, ohambo ndatu oine. Onela odondano mbari, ombari no hambo mbari. Alikana kwa uhe yungwa torero njatu yovika iva, pakatika kahanja na kakarara, orisha tano ndadhu kongurova njipaha. Jipaha ponelo hamo ndatu waimwe, waine onela, ohampo ndatu waine, odhaimwe mbari nondatu. Ponelo hamo ndatu odhaimwe mbari, ombari ohampo mbari, odhondatu mbari, waine nondatu, yadhu kufa biola. O, machibithro nengu mbina womo ruvithendri. Mandaka pia shita waro kako. Nganu kuunja kumbudhe njothopi uchachapa turoka. Mamu karaye. Ko mashivithiro nga wondiro nga dhuko vanini vetu wakapipu kiyongu nduwa vele makathumi o njithiro njiva chivitha njia chiri upoku na tunachopu ya tura o mchivithi wamba o havani hambeka novatena muvidhudhu. Havani hambeka novatena muvidhudhu. Nangore imbarethe hanavi. Unjithiro uri mundambo. Batu nombo uriti.

Yase kwe minitu murongo nandano mito no murongo muka wakarivide kwe kwa mashivithiro. Mashivithiro nga ngumbiri na wonga ngumbadho no kureta uridi. Gunda kapia kwa mashivithiro kako. Njitu ndi ku Joseph Dumako ngumacha Kalifulaka.

Ya the community hambo mbari maito no murongo na imo omohoka murongo nimo yotu na matia kurombo yetu isa bari ike yuva no kumbundu mbude matu hindiyo mba konji kumukotu hili chua ini guri imo rukongo induiro nganda njio social security commission na murukundu wa rongo vetu pe avihi mbima vika endo hungano nganda njio lombiro ndiri mbuo njivitraishi njime thoku vava kwa hiyo vya kucha kwenye mbambu munguru thoka vya nga COVID na ndengo kuchwa na rika nendo ndi mati yurika kurutende uridika tunu kakara naro kucha mwishu yuko kucha hamu hatu nolo ngore muri kutu kongo denongori mapipitiro vina vyarwe.

mundu oimalambibia monyungu imwe uliri ousho mundu ngongo avere uvatera ngongo hiavera guma ime matene tilifa uye kutoro imaliva mundu ngongo avere ngwi pongo ngongo hiavera ngwi aungulithi kwamba na shimatungula peno veta onji tuna mbivi na mbivisha tuthukuthuta vi tuthukuthuta une tuthukuthuta runeno ousho veta njituna yo isha vi omundu uthukuva vevo mburo mirongo hambo umwe ama amuno shimaliva shokupito kienda moyongolo shawari itaye mbimuno wakamba nishiva na adheka mburo 55 aneina mbano pothe usho veta njuto na yunda kaieti ya njiro kufuto munu nguli mburo 55 usho imaliva we mbiu anja kavi kotoka mena kusha niko na viungula mena shaka tuno benefita ya kupita mo viungula tuno benefita ya kukapanduka yokuvera yokule maneno mo viungula yokupita na mburo mirongo hambo umwe na kuhi hameno mo viungula usho shipe heno benefita njo njiripo usho imaliva

0: banga namba nora eruka chinene mona ori chevero muni nulira onjide kokusha motho kushita vinuru newina alikana matugura kida okuhena kianja ochipatulure shoyo chokuhita mbanga ochipatulure ponjo pina yoye yokakara takombanga nodhono moranda tu odoseni nandiri kokakara takoye kongotwe onomora yokauru konjukiro koye po omayua woye wongwatero po odhonomora dho waele tadokango de koye okainjede wapongamwa odhonomora dashi amano inenge yoku hinda po oku hitamo mbanga yoye nu omwanombwi ngaurire oshundikwa shoye nungwali ahalire owangamwa mundu alikana tidira winenge veyo mbanga kuvirike uliri nu alikana petida kukushaka peno mundu kumapea ekupura owinenge vyoye okutuurungira mongodhe nuangalire omungule ombanga po mporithe nu ove shiwatone mongodhe nu moke akea okara nomadhiriro gumwe yanja hakaha natona ongodhe kombanga po paha mbatero komundu nguli popedhu naove po ura oruro romatha po hindo mbudhe korungo vindwi illegalschemes@bon.com.na ove aruhe karakangi nuke hiyo njeverero o mbudhe arwaisha o mbudhe yarwe maisha oru turo maka endero mathutiro washimaliwa shuhutukare uurema novahepa ukeko shuana komweve imbwe uushatano kumburanji hapo orune ove shimo futuwa washimaliwa shoye shombatero yuhutukare uurema novahepa uke ukuturungira mwodhombero dhona mposto imba mbe thuti wa mwona mposta okudhako mayua shia okay, mayua shia romurongo na limwe okusho ndino ndinga kumurongo na etatu okusho imba mbe thuti wa mwona okusha obanashe imba mbe thuti wa mwopotha nuimbo balwe omayua shima eka shito murongo na etano no murongo na hambu umwe kumudhusha tano no alikana pula tene na wa omayua mathuti wa wenu kukusha ohea meyua ndi heroroye menaro kusha obeshiwe ya meyuwa ndi heroroye moye kuhanga uka katuna kukuvatera mena rovandu ovengi bea meyuwa rao konjibi thiro tonongo deko nela ohambo datu odhonela mbali onda tonela onda tonela onda tonela po email contact@numpost.na numpost we deliver more
1: Mupratene, orikeritha odhombudhe odhona hepero pivapa yuwa, okudha komanda gakothonda likuwa mbako mula liwonji vithira mbaranga. Ondenga podongwa oisi ya ripenye njiri po, ina shumu mbashiba ithane okietera ombudhe njiri yo, mweri njiri yo. Okudha komanda angakolisha tanu, ombudhe mweithu muhamuda chiyo muhuko mnene, omuro naimu muhuko mnene, oime oma atenya, oine oma peta, ombudhe thenya, matu kietere muhamu mbali yongurova. Oro viungu na thonda, ombudhe omuhamuda chiyo muhuko mnene, oime oma atenya, muhamu mbali yongurova. Omanda angakolisha tanu, wina tuku Tina karuwe kolombo muhuko mnene kiyo maithanino ketu te nusheri ya mapeta matiketiro karuwe ketu kolombo mapeta kiyo maithanino ovishi tuwe pe apayiva onomora yombero shuno mbudhe kutupa onila ohambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ohambume ondatu aruhe ondenga polongo oisha walipenye njiheri po
0: uwepa na o karuwe dhero machibithi na ulirito Oru edhe romachi withiro. Omachi withiro ngeri mba maesha. Owami kauta shombonde. Po owete o kauta. Shumbonde thiririka, wadhikama kaiere na shidhire kutako. Ondiro njima mudhu ya hiya watonwa. Omwa shuongu ndwetu mbita kutako. Ngwa dhumu mama emirie kutako. Ngwa kupirwe hii usiel kutako. Twasha mudhu venao. Oma andaehe nushinene obakweyuwa uomuvi. oba na sheba kashara avehe. Oma chivitra ngu maje kwa rumendu woshu ondo shumuhona. Matu haa mwurisha ine omurongo naane kumwedo usha tano kumburanji. Mumurongo muhuka mwosho mungu indisha mongwa. Vave moruvede e yuoro kupepera tumane rukuru. Mbendo dhonjo ngavete. Ngaveye okutirwa po kakuna kulira nawa. Upuwa yadhu kumitri yan kashuongwa na mitri Walter kathuto. Oma chivithira nguma ye kupea vi vya kondomotu. Alika name kupaha njitonena oywe ya dhema oami wake. Nunga. Oma chivithi rombonga lero yodhona hii conservancy and community forest jimai hama olishavari omurongo na evari moka karara portrait fesenda oiri omurongo muhuka opo omushangire po golden nandavu kashatako. Imba ba akura poma chivithi rombondiro.

Owete o nunu shangura na kombara ngushinado batu izombakero ya preskila kama ude mi shangura o mahameno yeri momihana numapa kwa momihana oroviungura muhuka olishavari kuno njodhi kiro otheni na moshomu ithe pokere kayo Macedonia muhambo umwe yomapeta opuo owete o nunu kono inaguyo ya o nunu po nunu shangura na kombara nguhi nado kihio bane nevao. Onunu shangura na kombara nguhi nado bashibiza. Komba kerea preskila kama udemi shangura. Kukusha, obanduwa hama mamihana. Numapa kwa mamihana orovi ungura. Muhuko li shavali, kuno nyodhi kirotheni na moshomu ithe pokere kayo Macedonia. Muhambo umo yomapeta.

0: okuba komanda ngandu kuli shetano likwamba kurweza ketu komitanda okuba mondatu ngandu smaito no oyine omapeta
1: mugarweza ketu ngatu kutu ni nambi
0: ehungire ivandi ketra onjithro ponando omitanda
1: onjithro ongodroga no dos kole
0: ondinge yeyiva jirupo yodo nongo oshamu bitopeke peke
1: etuwina tukupo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
0: mugarweza ketunga tuketra onjithro do manyando ponando yomitanda
1: shuno onjithro ponando omitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oyimwe shipaturio onomura ombali omuvyu oyimwe ohambume ondatu po ombali omuvyu oyimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwon feriama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komandanga kulishatano okaero kalwede kwe komutandaa.

okumu na ouli wa mairu lukiro wo preisa yo made o mapakero wa muma temba no biungulisi wa bialonge chefa inga o mandilombude yarwe o irishia tono hambo mbali yo mapeto manene.

Spana Joa Masulun ya Rian Hanunupa. Rian Hanunupa mari mwindi horendo pe tokusha noho oyo yura thane no spana Joa Ribat Kolicha. Munyende ngu Rian Hanunupa nunguro captain o mari me horendo. O DS Galaxy ya ura thane ne kuno spana Joa Chipa United and yo spana ndombali ndo shira ura thane no shimbire shimwe mwashira. O maa melodi sana nza ya kwenji thiri munda mbona kwa kutaka kusha hapo numa yungula vikuno spana Joa Siwelele. O spana Joa Siwelele mundambo yaga kutokere kuda kongotwe mundambo namba nonga hilulumwe ongwa shweta ako katihe nao ospana njoma melodi sana nzairi kwamba ndano dhongo mbirongo hambo umwe na mbali puma pehe kusha vathe kehole rimwe uriri ospana njoma melodi sana ospana njoma lando pareta oyo ino maho ino mahole eva limeke no ino dhongo mbirongo hambo umwe na ndano ospana njoma melodi sana nzairi oyo ino shwatala na kumbuke hina ponono yombangu odongo mbe ili kehi yo spananjo Orlando Pareta nopu mapehe kushu spananjo mamelodi sana nza okushara maiko nyitho kusha hitho hiti thu imbiro vingi shuondo adhulumwe waka ura sana po odongo mbe dha kata mundambo hanjerume o goal difference maika nombangu nukushua kati opopa itri kusha toho beungure na washi nenembo viko nyitho kuitithu imbiri hamo mbali kuvini shwatala o spananjo mao siwelele Tufana ngathiri horendo toho yara ndisa ulipo thaika kutoka munda mbuwa hitiso imbire mbia kari mbio vine mbio. Nuno hoshimbire shimu uhuma ndu munda mbuna eri hitisiri. Ehole la ulirali po katiko spananjo mahasi no spananjo Orlando Pareta. Orlando Pareta horendi ya tarere no imbire mbio vita tukuliri. Vimunika na kuinderero. Horenda nyendere molika ye hindu South Africa rali hore rima ulipo katiko spananjo teke kune United no spananjo Orlando Pareta. No kaisa chifsa. O kaisi jifze horendi ya tarere no vimbire vivali kuliri. O mnyene kivila kasi waka hitithire mo minuti nyuishi mirongo hamo ndatu na ndano. Shimu ya kapitithi mo minuti nda ambano shida nda zainde horendo ambara. Pothia hanjaro kasha na mundamo. O katihi nambano maki munika ni. Kwa mbanda banda kunuspa na yoma melodi sana zanjini ongo mirongo hambo umwe na hamo ndatu. Orlando Pareta ili polo idhurusha bali na ongo mirongo hambo umwe na ndano. O kaisi chifsa mai kongo lani kuwe tuwe mundambo ongo kusha athuwa no mahole evali. O ve no dhongo mirongo vitano na imwe. O pospa na yoma sulino mahole evali ngase wana yonoho. Ino dhongo mirongo vine na ine. O spana yu se kukune United. Hili polo idhurusha tano na ongo mirongo vine na mbali. O polo kwane city polo idhurusha hambo umwe na ongo mirongo vitatu na muvyu. O Deben City ili polo idhurusha hambo mbali na ongo mirongo vitatu na hambo ndatu. O spana nji o Golden Arrows amu platine ino dhongo mbe o mirongo vitatu na hambo mbali. O siwelele ili polo idhurusha muvyu na ongo mirongo vitatu na ndatu. O Rubethe ndurusha mrongo runo spad na njo Stellenbosch ino ongo mbimirongo vita tunandatu. Na mbano katihe karare ya kospa na njo mahasi. Njima imunika yo shino inaka vipupu mundambo. Ino mahole evali mekeno ho. Nguwa thewana ho mundambo ino ongo mbimirongo vivali na imwe. O mahole nga thewana ospa na njo meruma gale nzanjiri porudhe ndurusha mrongo na tutano. Ospa na njo Ribat Kolicha. Ngunda kapita mwudhu no hoto hongo usha no ino mahole evali nguwa thewana yo. Veno dhongo mbimirongo vivali na ine. O pospa na njo Chipa United. Ya thewana mahole evali ino ongo mbimirongo vivali na ndano. Okusha mwumu nukusha. Shamo shina shihe mundambo mashi nino kutana ukangamu hihe njia taara na njia taarwa maliru humanduri nguna matu njo vingi. Olika njia South Africa. Mega mbro kusha pononda njo mbutiru wa yona nganda ya utire ngandumba ni ya muni kire nao. Njimbika ende kumurongo mbiku tarire kolika njo ya itali ni kumetupu kako. Orisha tano spana njo Torino ya taari rospana njo sasiyolo. No imbere mbe yuali kuliri. Oro viunguru lika ya itali njo. O spana njo kagiari ya nyendire kuno Udinese. O Udinese itali hore no imbere mbe yuali kuliri. O lasio ayuorongoro kwa spana njo Udinese kehi imbere mbe vitatu kuliri. O lisa inyenda kuno Juventus. Juventusa onja taari hore no shimbere ishime kuliri. Ya. Kuinde rero kwa muthubira nguma tukaenda pamwe olika ya itali kwa lino mahoro mengi ohala zwarona ya nyendire kuno komo okomo itali hore nono shimbere shimwe kuriri opiso humandu mundambo mogo tonganda ya ori rongore kuspana njo krimenzo krimenzo yari mogo tonganda omnyende nguivati wari no shimbere shimwe shahidi zile mundambo jimi vati himo mende njuje mirongo vita tuna imwe omnyende nguibonzo lo soli ahitithu shimbiri ishavari okereke onguwa kaitithu shimbiri ishavari kusha ospana njo ya kamone kire na nguwa ulikirosho mnyandu ehore omnyane kujimi vati o Fiorentina nyandire kuno ospana njo jinoa apeto kusha ndo mbali ndo dhe ura thanino kuhino shira shaitithu rongombe o Parma ainyenda kuno

Ma oroma airi nje tari hore no nimbri mbi bali kuri ro pa mamu kutunga nda ya vita tuku bali o pa ma basha ya ori rongoro koroma nuna ono ho pa ma yari nwa kakara toka tarandu muyo na o milana ya hari rukumbu vikara tayo mundambu kutaku kusha hapo nunga hinuru mubina ma ishi tibi ya nyendri kuno spananji wa Atalanta o milana mapi andakune ya rumi na ilipuru yorusha tatuki hengo mapanja lirongo pa itirogusha mupratini kambro kusha na ito ho baathi wano mahole ita tumolika njoku kusha ya kumandirun pothia o milana ilipuru yorusha ine nongo mimirongo hambu umwe na hambu mbali watalanda njiva nyandri kumwe na pewe watere na ishima tuhingire veri puru yorusha hambu mbali gamba opuwa pandere o mahore ere romolika njiva munikire nao nambano njimbi kupoka tihe ne kusha kehindi o itali make munikabi moruwe ndwi. Wakati heka itali kwa mbanda mbanda ngu kuna oinda ilipuru wetho rutenga nongo mbemirongo hambo ndatu nandano. Oru wetho rusha variruna na poli nongo mbemirongo hambo mbali. Oru wetho rusha hambo ndatu. Orusha tatu runa ospa na njo jivendeza nongo mbemirongo hambo umwe na hambo ndatu. Orusha ine runo mila na nongo mbemirongo hambo umwe na hambo mbali udhongo mbendo wina lukwa wandeno ospa na njo roma poli wetho ndo rusha tano. Wakati heka rari ya kospa na njo pisa. Ohala zwerona mai kongolele mbo poli wetho ndo rusha murongo na muvyo. Olika kumetupuka kone nushimetandu uweze ndumaru tupuka nondo eri kumdambu anje. Nambara mtu hino kukupa aehe kwa ambi kupa kudhamu indoro viungura nao mbita ya kusha. Okutoka mbo nguna matuka yanda pamwe na olika ya hindiro wando ishi ya nyendere kuindoro viungura. Ouspo kha nyendere kunu spana njomushen gladbaka. Ouspo kha itali hori nungo mbenda tuku imwe. Ouvenheim inyanda kunu spana njoveta bemena. Ouvenheim itali hori nungo shimere shimwe kuriri. RB Leipzig itali ospana njusen poli nungo imbiri wivari kushimwe. Stuttgart inyanda kunu leva kusena. Stuttgart itaro leva kusena nungo imbiri mbivita tuku shimwe. Wolfsburg inyanda kunu spana njo Bayern Munich. Bayern itali hori nungo imbiri nungo shimere shimwe kuriri. Ya kuindere rona ponundo olika inji yovando ishi kwa lino mahoro mengi kanyandiri mundambo. Ohambuka inyenda kuno spana njiu o Freiburg. Ohambuka itali hore nuno imbiri mbivita tuku vivali. OFC Cologne itali spana njiu hiri naima. OFC Cologne ipenyera kwa spana njiu hiri naima. Kihi imbiri mbivita tuku shimwe. Omenza wina lukua washa panjari kwa spana njiu Union Berlin. Kihi imbiri mbivita tuku shimwe. Okati murwede ndi make munika neikowe mupratini. Orwede rutenga tenga peno spana njiu Bayena. Ino dhongo mbirongo hamo ndatu na hambo umwe. Orusha avari runondo munda nongo mbemirongo hambo mbali. Orusha tatu pena ospa na nji o RB Leipzig hanongo mbemirongo hambo umwe na engapi. O mirongo hambo umwe na ndano. Orusha ineruno ospa na nji osukia tanongo mbemirongo hambo umwe na imo dhongo mbeshinge. Ondhenu ospa na nji huwe na mbapurwede nrusha tano. Okatehi ya karari ya ospa na nji o St. Pauli. O njime ikongolele kumbanda yombo ospa na njuhi ire nama. Athe mbali ndo po athe nda tunangai njuhisha murongo na hambu umwe njo. Theno dhongo mbirongo yuwali na hambu umwe athe hendo. Okusha munda mabi munika na mundambo. O lika ye hindiro wa Fransuzi ya nyandiri muplatini. Nu okudha kuindi orovi ungura na olika ye hindi wa Fransuzi maholinga nyandiri yaka munikire nei. Olika ya hindi roa Fransuzi. Miango kutalilo kusha kuinduru yungura. Ya muni kirevinu. Kambula kusha kuinduru yungura. Kana kwa kari no mahore nga nyendere mundambu. Injimbi shiteni. Mekupe olika ya hiro wa ingiritha. Oshumundu ngumba manoru vede mundambu. Kwa kusha kuinduru yungura. Olika njia muni kirevi. Kwa mbanda mbanda peno spana nji olevapula. Olevapula yao urathani nikuno spana nji Chelsea. Urathana unashimbiri shimwe mwashira. Obrighton ayu ungura na wakutaro spananjo Wulsa. Shatali horinu no imbiri mbivita tukuliri. Ofula hama inyane kuno spananjo Bournemouth. Bournemouth amu Obrighton umutaka mino muthura shinine. Aite hali horinu unashimbiri shimwe kuliri. Sunderland anu spananjo Manchester United. Urathana inu kuhinu shira shaiti sirongombe. Main City ya ungurire na washu handu mavera raka nolika. Okutaro spananjo Bournemouth anu imbiri mbivita tukuliri. Kukutalira kuindiriro, mahole yaka endiri mundambo pondondo olika hiro ingiri samuthuberwa. Benli ayura thana kuno spananju Aston Villa no imbiri vivari moshira. Crystal Palace ayura thana no spananju Evertona. Pupa itiro kusha Evertona
y ahora

0: me uno mo vature vetu mbabeka me no ndarata a chitenga waetero me o vikando vivali a tumo tuhindo tuturi nao o kwe kuhonga kucha tufo kuchitazi o kutuno ndarata yetu no pe atemwa ingi pororo njou o chia kucha isho vature shira tukonjo kuhonga no kuhonga ete o shimuna onjo ukonsevenzi na ise kama ikawanja momi kwa kamo momonda momu kwa kambo ndarata okuhongoshi wana kuja shiri nga tulore kusha ondarata temwe pia po kanoho tulaere mbobo etu bohoro mene wofiasa kusha temwe pia po kanoho veroro ku okupata kusha pahani ngi shimwe shima chihiti chovandu buturi mo yelo zona uvipu kambi mbinu kasa na kuno rongo mbezetu nukuja ndo rongo mbezetu tufukushe vera vya vahaka mkasa na kuno uvipu kambi mbiri mundambu hatu muko okukuno o yelo o red zona uya shiri shiri ya tuponja o makonjero wetu no makonjero horo mende no hoku yeto kwenjivisi kwa kushuwana ni na itu limo modo konjero memaze mati jiro ngome makarandina chiro shimesha konje nao umatu mpotiro ndo ondo eto wanane wombagu kujashiri na ngwari ene mbumuro wanane wa muhuka ya odo ngombe nga dehite na wanunga deshevero mandarata inoho njo ya isepa na njo ya asha wana njiri pombanda njo pombanda orese vate nje eti anda no kuja adaha karo kumuka sana kuno odo ngombe zanderi penje chiri tuno okanda kemwe kumake tukonji sami o netweka iya iko toka iya iko toka okusha mutu mbo urupando mwenye kamurona uso kukonja kusha metu wa terevi kusha shitwa munu noho kanake mwondu noho natu kuungura nodongo vei kuimba mbiri kumikoka kujamba pa hito kana kuriwe pomba mape munikazi kuraero siasa po kuraera sana shuvando batuta uye shime nyingire kumunene kamburona kusha uso kutu watera kusha konje kusha atuno o netweka yetu ingimai poka ya pokere ya o kana kumbashi ambiete kumande rarika ne mecha ndondo kusha wanashanga mako kusha kamburire mbo uli kusha ngayi no mhukandi no horomende imune kusha wakarandina nji shiri shiri na ngwarika inao o mahero jiripo watuta vetu wanga mba wabongo mbodo nduombe nderi nguno ondo watuta mba soa pone yo o watuta vete mbo wanga mbutu no nduombe kamona nduombe laro nukoteana mimbia o nduombe veri mwanga ma uja horomende uso kumuna kuja nandare ngoma uo minungo vita tunga ngeri mwakarandina ngutu pewa o 30 days o ngombe shida na liza kukotoka aruro mau wango kehi orondo ngombe mutu hupa kapena shina sharwe no bandu no mbutu ka no karandina ngahi no muri kandu viva vita no po hambo umwe na kuchia kuchango mauwa ngongero mengi kuchishuwa na shihupe o karandina mauwa alua kehi po karandina apetu ondara taro isha wairi kucho karandina njipisa po oromende itu vateve ondo ito wakwatera weshindi
1: Rari era karombara yangama o mutengwa hansa unje kanjingwe tupe onjwe thiro hunga no njwe rero yao pondondo yowirke wina munyo murukondwando ombude nji komba kukura mani ndi wa trimia mimekti shunje. Marika nina kumurungu mpura mnyo temi ngiripu katenda kwe kakure kumambo. O Council of Churches in Namibia o Thupi o CCNA pamwe na Polisi ya Namibia o MVA Fund o NRSC mawe kara no maorongani no manine yongu mbilo nji no shina no kukumbire watu wa Namibia o maudhongika enda mukatiko dhongira zetu mwakarwede kitu kumbawa kura mandi ndi matu hakaene kuru muonge kire kawaruano o mtengwa upi mtunga upi o shodoke hika mumuira o dokeleka mavekara no gumbiro o nene yokupira o shonashana mibia o shashimaru taramo dhonjiri thuro ndapi tuyemba o shongeno na mazo chinimbo katiko dhonjira zetu o maumbangekara mkatiko dhonjira nga hinuru munguna tia pinjo gumbiro uliri hapo o shomu nane wina o kereka o shindashi onge ndo upe tegipi kwenye o shobanane
2: kwa hepa jinine muhitane kwa kunjipa hamo hili o mapeta mundu motanga nokuhika osarika mohana isitu tida nipi kevera mokati ko makura kuriro mokati ko donjira na mokati ko daro miño pues ya munda terina o wina liro he pero ko ya o muiri gino nji o sha simon jipa peka en ongendo mokati ko juana yo maumba o modonjira nga tambuka ko uro maba nga ka itanga o maomba donjira o vina mbika ko aruhe pues ya aruhe rumwe nga hino iri donge do shinene mena ya bika mondo ndo yo lo kombanda nga ndavieta ongendo komiyo yo

kuswana nga ndavya ruko kulipula nokupaha nokukonyiso kuna una mukati kominyo kushishikena ngachibe yapo ndondo yokuto kupahanga hino kupaha murungu wa muona okujana hino muona mapate omiero byongiro noku ndiko mushebere hekererika ekombando hiwana mukati komakura kuyo mudo njiro mabana kapitanga ochepo mochi wa mwisa ne modombu de tu okuda nga ene shiari yeta tu komwele oitia tano okuda komwele omwele ochiari yeta tu komwele wina chua kai ya ruko mbunda ndaya okuda kuchiari yeta tu komwele uisha ine kukotoko mbunda nga si mwoku gala nai uromi le yu alimbi mwishi nini ne u mawe maseni nanga ngudu za kapitanga mwari no maumba o manine shi nini mwakiro minyombia vitu shimanga nupu vya pamwe mo metembali mo jitore himwe obadumba betu dumba tuno kuhina kuzemburuka oshari rongendo ko shwana oshwana shisha muno ko shohe pero ipi hapo ndondo nji yo mapuri rongehina madibiro akuna kore kuma tuta uji tenjeno kupaha omulungu wa mhona okupaha shari ya mhona na kukwa kuye no kukunigira kuye no kukumba kuye kushamai ni nise o njeberero no mbango yeko bado shwana she ni uko toro shari ko shwana she mwisa ni mutu wajiro ngendo hami wina shumuna ni njibi na yo nu shimiri kwamba wina kwa wakamburo wa kwetu oshako makwiro nguwa tu hapo nungutika misiro njazi kami shiwa yoku kura misi yuwa rongu mbiro ro shiwa na njazi kami shiwa ki uwa atari shata tundi mariandi mawa shiri omorongana etwa tu kumwe uisha tano oini bapu maikumbiwa pamwe kuma ironga ndihiwa omogo tejihuro hongora mombiwana nukinene mongira inji maorgani silonga hirike madumai organi ni kehion doka inji yombiwana kima sasa neke kwa ishwa toro mbiwana sasa stationa kehimbo kehion do pambo mkane no shimo sasa neke no hangiro ngarante no hospitala katutura nyu kehion doka kuma toro organi ni obyumbumba byo bakumbe no moiro isha tatu yali isha tatu okukano ngumbiro okonyise kunigira ku muhana kwa makoto kwa sharihe obengira betu bekaeno bongaro yokuhina muma no kuhina ndigishiro kominyo no bahinge no mahungi no mahingiro matemba ni hiretu no njeberero kominyo yeshiwana setu meka broja uto onjai tisa ongendo no maningiriro yo njibisiro nyimetu nigishiro ponjio kusha bakura misiwe uba rongo mbiro ningo manigiro maiko shashina ipitinei maiko parangwa harihe okuja nambe heri mosho muse moiri na morwendo orwe puri apemba puri nonga liye momberowe nonga liye pakarwe puri ngai lokaka kumuyuro kunigira lokukwamba kongumbiro nokuligira kumuhana kokuja muhana madubiro ngumbiro laimba mbuma beku o manigiro wetu nga muhana madube o manigiro wetu na kolo ngumbiro wetu lokuja mapate maito inju okukuru kwe maite njewere wa maite omakura kuliro mkatike hile tu ya hakano ndomena hakano nolondiro dashi manga da paranga ndeura ya rukombunda nolondiro dashi manga da ndomena mkatiko lonjira ya rukombunda mika mbora usha mwisa ni mtu wa usupi uliri opo upu wadu na kushuki ya kisho obi mumba waka mbule ya mbima vini njira mparanga wa hile tu ya vikamisi wangu vikamisi wa hiyo polisi yetu ya Namibia MVA Kanda na wina National Road Safety Councilor pamweno Council of Churches ndiro CCNA uja batu usupi uliri wa machibihiro ngubina ongo ngubiro maika indisi wa net settlement ndo minongo binde na hambo ume shambu tushuwa utoma unjiro etu no yerimu muhana wina ngume tupomasa ngume tutungisa ngume tukebere na mama uze wetu na mama unje wetu oshalishe oshie rike kapuna shale oshimashika pamwe na ite kututuri hamo na mwanjira ye meka mbora isho njiro mashivisiro ngatu urunga kapiti o pansleta mutu wapiti mu uparanga wehi motungovi wajo mbiro nji mbuina kwa upansleta mbu wapiti mbu kolo njivisiro ndapiti kundo hodono mora ndatu wapewa kolo njivisiro loko murungu wina parapatu wapewa rigana mwisani wina mberi mwako te chuhuro rumwa mawe hepoa mbero kambumba mba organi lepa mwe mwa hepo shitole nga veto neko dono morando ve dumera isa kehimba ve vetu mno shitole rumwa ve kutuwa wapu ve nipo shimumba okutuwa wapu peno ngumbi si hanjime kutuwa

Yabili miti ndano ndia piti muhambo umwe mapete manini mupuwa tunanyo mutaka mingu lipo katinda kweo kakoreko mambo. Watuwa na mibi ya wina mawethe mburuki tuwa kushia matu karano mawethe mburuki ro. Boyo rongwa tulo wai hiyo shiwa na Dr. Sam Savichu na muhuka mupuwa tunanyo mutaka mi. O nganaji o NBC meki yetu o mapili thilo o manamunyo korukiko yondetu yongayi thilo yoshu ngura ho. Matu njilo kushia o programa nji mayutu. No ma kuyo yo shiwana. No ndando yokuyo mburuka ekruhungi raiheo shiwana.

ina mi tumi ngene mu view maito no o hambambali ye mi ngene mu yukuto no hambambali mi ngene mu datombano o kambo fe kuza ko shimo bay shy no kambo do kaza no ko shebi come with me matu porori to wala ni uve edo atu isamu nda tiero mu nda tu isamu nda tiero mu nda kula matu pori mane katiti ulili sha mo ngora zeno ndarwe tu kapaolo para katarukwa. Yeah. Caro ena mutimo to kamo para katakako. Ili mino fo ku pora uri. Anjuru vedal ku pepera. O mundu mongo ku ningira ngo mprato mutaka michelikane. O ruvedan ni mulu to fo ku to kutana ora ngo ka katoloka ketu o monjomo. Ku ani mulu ndi ni mato ku okupa homo no oku. Kupavo njefi noye. Don Jeketa noye o ruvedeni ne mundu kokano ikuleshi mundu bya kautu noye o vi don baruru noye kun gro do fopani ea no kapo kuliambu yo kutuka ko kuli wa ulipo atukaind kwa mbiete Tony Brixton

This premise yo kula kuchimashi in sync opo me and Deremba ino meet ndano kutona hamba mbali yongoro vatu partner kombude. Yeah, kombuno mbude pe kongoro machi vitiro chipegara ho ingu na wahama nao. Nga nu muhamu natu hamda tushi hatu na tuki yetu epo ngoro thani tutarwe. Te piti ya mbo kutamu shiru mbili mkari kushuwa na ngandu umuvishu watu no. Opro maetu nji yoveta. Shito chawe nyongumi ya mbo metupe kusha moveta ndiyo ni matu tona kuchikoya. Muna kushuwa hatu na tuki yo tuhiti munguru hamu na imbi ya mbano kutika nyonguru wa ngandu. Shito hana utuku makati. Call the mixed tea. Nangazini ngeni ume wakotu na kapu inde mbe dhuru mina mithiranduri di. Vina na valide kuchu wali wako ulo kathi. Kwa the mixed tea nutu pa mbili ushi ya nangume kwa thana ye. Tuwa kene kwa muwere.

akuhepa pita mwurangu na imwe mahabo mbali ya mapeta chiri kutenga ulambu wa dhirandwa ndabwile kupiti ramba

0: Narika namu nakone inka ino kiri bi morutu kiri na wapoka nduka pungalo shiwanu mbai rukuru kudamu murongo na murongo na imwembo. Kiri nao?
1: Aya kiri nao korutuma kika ningire ngo meva uri na enjo njara mara kiri nao ato. Kakai hamisi wa korutu kakashi kwasi.
0: Mkwepa jinene. Washi enoshikwa hinde mboku imbo wadha mumu ushaka ndumeke munu enoshikwa.
1: Enara kana shola kira rungu shuwa. Eka wadha mumu ino andu anjari kwa nurufe oru aruhe. Kana shokonga kako toka kiri nao ponganda uri. Tangiye kurusero no rungu mbiro denu.
0: Kwe bashini nalika ne no chikando chore ngane ne mama wa mafu yonga uche vire nonga pekale ho puimbo undalika ne.
1: Dangi dangi mwitano.
0: Kwe pandangi ngro wonjo.
1: Dangi dangi.
0: Ya mambongo kambura uja. Shale imba ne ishima ipiti mwa wanga pimba mwa hambu mwa genda kwa hambu mbali. Ya mwyo dhikuwa kamba mwishi amba uja wapanyari thoka ndokongo kamunika. Maripuna mekisti ngu hachi unja nyemi purati na njurati unjimi purati na. Ya noko nga pako turande laka ucharika ne kandu kamunika. Ya kandu kamunika uri ucharisha mwono choho. Rika nee mawanga wa mathubiro nee mbape puturi kudhaku tukondwa tukudomba nanga muhuro. Kapekae hoko undumbo wa kandindini. Rika nea wifi wa nauliri. Ya undumbo wango kutuno winano kukula kula nukuli anga nukukaenda. Ya kula mambiki kuyakule nee mbitumini kathani na wa. Tuite mkarothe ketunga kongurowa mbita ushamundi nondimbina ye. Mekutoko kushauria mepumulari. Onjiwithu nombaranga tukaende pamwe.

Injo omilongo mbuyu na hambu ume gandu mumbulanji omayo vye vali na hambu mbali. Ah, eyo vili mmatere mbuyu na milongo mbuyu na hambu mbali. Ya, o konsert andu na wina o puderi na shuwa iko makina wiyo kandina mamu kakaina. Epite miti mingiwe na mbali ndia piti mumurongo na imwe.

Namibia pe puri mora mo prani kunjani ke bungo chiri pin chiri po in ya pitumi itumi ngo yen hamam bari ngo dia piti mo murane mo ngoro batumi ngo ni metu ngo murane bari ya kutumi ni ako bini ko kutumi na maya prati ni kuda me hindi ya rana ganda o Botswana na Angola South Africa Zim Zim Zambia Minikwe